Ranta easy, hanzo safo ka demba ka life ka unga munu so ngo demba kama ka life so kuti ama badendre ni ningi ayo wala iti udawita ningi zirozo puta hiri unzu kwa hati ningi waya kwa hanti ashaika kala shadaiso amana ngati sa dembe la kwe unga munu yo siri dada nesha uri what nam hanti one big party that system versus Tyra. AKA Wala Chirimoko, AKA Winky D, AKA

Pranta izi anzi bebe akona kudzoka kwandiri zvichishiri shiri uda kundirwa dhiri waiziya apa still ka ndova patoita zvinoitere kuti iwe uri x wosangana na x moda kuenda kuma drinks na x apa chiri ne x here ipapo ko muna nenge achimhanya nemunhu nguva iyoyo unofunga kuti anofungei x pana x aya wingidi that handi gafarjing

Mwanichi, ayo, mwanichi bangu mpacha te chingo zana ngati dana na ngati te sei, waizia, jikloka. But still, pagudane papoka, ziyatu pane zino sungo itika. Ama naga rudoju njaga uma, so. Eskid, chichaka tatu zudai so. Yeah, yeah.